Kundi sa ito lagi ba bantyo sinakaran jo guest si Rabing Kili Kangel na kuna karan sa li hong hong sinagay jo guest si Kabing Kiel.

na kli sa ito lehile, jokeri ko kena kwe ko Arturo Katun, kyo si kawin kila rancha, ke jama to jota chile patron, kawa licenciado Elvin Alfonso Katun aquí, pala luki kyo ke chis kawre sin kili kangel rekula. O kena sa ito lehile, kwe kwa lik, kyo ke si kawin kila kwe la chenazón ko Arturo.

kali sa ito lagi na sa kalbeli, kay kal kasanto ko lang sa libeli, kunal ka na amura pensamiento lang sa ekip San Pedro Cachacho, chikabinkil, kuela chen.

Kali sa ito lahi, chukere na sa kalkuwa siya lahi, kasalkuwa siya lahi, tau lang sa lilahe, bona rile ko kin. Mantios na karan, jo, kesh rabin kin, likanghel, kaskitsi. O kala kayo di ko na, na sa kalkuwa siya lahi, tau lang sa lilahe, bona.

kambing kuskuitin, sa ito na hil chokerina, chokes che kambing kil, aran sa lehuhong chinake, sa sa lechol, patyo shreleka kwa, kulang 10 de mayo, kulang sa lekoktin, choko kwan li chenapuling kapano kulang sa lekoktin, marite chenakawresiari, walang choko chak, tetakla chak le mensahe, kulang kapanan toksa, kwakip o na relieko, Choco Chichepali, la mecánica charuto, Chenapulín, Coyac Chichepeli, secretaria, la cual le caruli, coc matanta que mangre, mare o baquepli casquetine, culac chiruli coctie. Cualquier la que se ha hecho la gil bicho que le pantió, Chinacarán, Sansa, le hecho, la esta le jugó un chinaje, tocpar su erapi, su erroshbení. Patio sa kreli kakwa, kung chikli sabado ay ni, sa kanungsi, si kreli kakwa, lekatyuam, si kuluna rikines, si eskwapi, si nerapile. Nimli kakwa sa kung siyaman, yung kuchis kambal kuchis lekakakir. Pagana sa ito lahil, chokereli, si eskaw, mareli toko kerechi aw, sa aksali chol, arang kulak, arang chakkeh, chokep sali aw, kawalik. Sa kumakana siya na looking. O ka na sa lechol, kulak-kulak sa kalilok-lakaw. O ka na kayong bilihonal, maritelas na kanggil bayak li radio, naruna ko lay ka na blecherating sa li ofisina rin li radio. O ka kung sinjere, kulak-kulak sa likokin, takwang li obak li matan, li takemang, o ka si skoltika li sekretaria rin li radio, kulak chokos manokin. Kambi ito harin ni Jere Bantio Shakari Shinarabi Kwaskwitsin Kawa Diyos ni Mak Salipin Bartes Chang Bartes Shik Chapanot Tashat Sash Tialali Tok Ulahak Chik

Ay, Komanesh, likason, likako, aklikar ba? Abalan, magkukunta kita, tiyanggo, badyal. Kauch man aklikason, likako, lalihar pa ko ako isa limarim, bako likwak. Nakosh, nashkam likakaush. Eh, kwal ko chik, toh china, chireli ni maha, salik iche. Nakakos lali, lok kanapo, nakakos lali, lok lak.

Lalim. Nakakoslali loklak sake. Nakakoslali loklaki. Leka loklaki. Kaut. Siba nakaali na panong ke. Wajar. Jai lao jojoko. Kama nakacekwa ni kamusit. Kwa ni kakikel. Wajali anay kangecapan. Kutarak maka aloklak nake. Kakwaye. Mukukon ko tarak. Kaya Utro ka na nakajinak. Kujokos ning ang kilinap eh kajet na nakuan. Tekalok lang na chot. Aanak ko yung majali tento. Majal ko chan lo jokos panong kinapal. Eblili kakrerusas kabay din na beh. Hoka na kuy rakt laat lain lao sa komonil. Takatikip sa bali kalok lang na chot. Iloma ka na kuan na ran ni sawal tige blikok sulikok rasis le bilor na kache. Neketa ne jak sa lo kliche joke chikang yek out. Panaking kaching yes kuis te kwalisa. Lao mare us kuan ko manakajak ko so katao masak liaran ku kute oni kalokon ko siya kachapie. Out e ba? Utaanin na kache na masutra toh katos Katok ris komon, sumanak ris o kome bliketom kain. Majal usta no ko shekpak sa iglesia. Usta ka ko sing ngayon, aban ko joko jit akong jis kam zingki di loklak iche, di loklak sul. Joko jis para ringirik in the insectizik as kapanan. As o kome ba loklak ketoman. Loktakat takakilo, ganang kajenak di kwang sa ruji chos. Es esak cenggong manja. Hay que ser sabio cenggong manja. Manak en kakosla na ke kwe kokyal danaru na kapano ulas cedong pangkil. Jaban ku ingka na koruan sirapal payak li kece malak li lok lak ce manja. Tokop ku. Manak lis okome bakitong kebahan. Ta ilok ke lais ni kerabi ni gestia ceklikana. Manak na siya chukin ka manak chukwa chinin ala ang siwana. Anang kache siwana ang kunin na akik mati ka na chaka kuya kalin kalin muel mo dyan. Manak na siya niyo ilakwa mache li si malap chukwa. Manak sa kung guta na ang tag amo kakwe na tanak tagwas kaspali linim hachan ang tag amo kakwe ang tayakang kakwe rin na ang tanong sing kakwe. Chilis ni Lokla. Sige, kanya. Masirabi sa klesan. Matikti. Maya. Every Lokla sulto siya na numsi barki na rakli kawali ko siya nito. Kanya. Es sabio. Kanya. Huwag ka ng katiye na wasot na kalindak na kuwati na chilis ni nalibayin na kultura. Nukwati na si panak eh kuwak pabanel katoliko dyan na kung kong salipawal dyan baning ka te kasetana li aniho dyan ko mo dyan. Pamadyo ko siya li kinikuwa pa reses sa kuwang katsutang katye sa liplang pasara na siya hemos perdido nuestra identidad. Usas kawali pukti si baling joko siya na chanchan na kuy marehon li katsanakutan sa kaya ni kuwa naran ni narakam Aban na kwaklil chik, narakam, napanan na kiyolago chik. Kakanaw haro, sakal, litos kulak sa tawarunak, cheskonili aniola kwakir chik, chanlo na ko tikok, chanlo na ko saman, chanlo na kili kalok laksul taka, chanlo na kakesa asna kuli kalok laksul taka, kaut na nakabano chikaman, chanlo na ko malikag, kaut, banak lakir chik, malakralas kakol kong tinamit, Liskaus mo ko naril tari kakwi. Ho na kaan na akwi ay hindi manu utakwaya din sa akwi jesa. Nga. Sumanak ho na nakabisa li ratin ni Diyos chalin silo li samanin. Sis ko nili karo te panu sa iskawa linchikwa. Sumanak ling kwang kini linchikwa utang kwang kikin. Utkwi ni ke panu ko chan ro akwi jesa singkaw resi. Ah narana si na kwang kes kikin. Karo narana todos somos uno chan. Eh, awdanan sa lipawo na siya na makudag na chisbeh sa kustosik maya laat lain likwang kanawo marak li limae lak utune lak ilolkya
likun miyak cham kaush kaure sirip anak kunak likas kisin di tishtesh kaush likumon li tsapsulish kaush malak li awora nak hingkatin ruang eh ako kanta natin chanala kawang kasi ay gilain na kwish na bayin ni Diyos may kanta bingeris to ko pahal ko eh eh pero kung kakwi na siya lish kaya chekyo ba mo ko tayo ako nalig tishtya na kanak sa nanali eh na bahal ni Diyos uli Diyos na kunanaw manak lakuwanil lakpakunil ke mo ko siya ta lakatak li na ba kwa ye la na aki kwa narini il ra utaran takwang la seke manan takwang tishon lain yom utugana kengga tinggana barin chen dia khawu aban la oce kana kwan majal kamana kace kogyal da cik na kaks panong ke le kumare kwan kace na se kogyal da cik na kaks kogyal da cik pura wanan kuing gos kakere tal kama kisye koni cekir kuing kogyal Oni je nego kwan sali kangen nasce. Kincu tu kirin cina mering kuarti jen. Ma maka aku kecen panak. Ko cian tu nak kincu tu kanak kyo si kanak kwan kini kahel. Kotala ni kanak maka aku enak hotel dalam tu min jen. Panak nasi kaku kini. Ucian to kereta kikam maka asik maka. Bayar. Uto kan yang kacena kuang ko kanawak li kuang kanawak li bal li kau sa kuya kong kaces panak li kapawala o kama na kaces sa kuha katoliko la o acha pamilo chis kebal chiril bal chis na le mangkil le kakuang ki kuha kerchil ko sa li ka tinawal majali kin kama na jela in kulturasyon malaklis eh kwaling kili kung kung li kaus rikin Tik ini ke kacak, macam, kole katin awal, sakal sakal nak reka kerci, ingka tak katoni atin, porque pues, entonces kacak saja le katin awal, cekara le katin awal, o kan je sana kocak ceku, utara na ok li jo kocak siapa nak buat nak cis in kulturasyon, ekwalingkil, le cabi le silal tik ini kacau amin. Uta ali na basut kama na jeman na kuan ke wakti ni ke kolomin ke sa igles li reka krak na te sol bajas mana kuan na kaje aran kuan ni filosofia kaje klo kuan ka kwa ka si kuan ka filosofia kuan ka teologia maja sa kuan chan ru la ona katau na kile li ru sila le ka kwa chalu na gorwan di stawal si kangele kawa Jesus kita ari siola maja anda ka kwish natin nak chikis ko akit siya. Huwag na kumunis, unak nakabili siya bli arpa, nakabili siya bili katus siya isong kwak. Kaunin ka siya, mga kuchal na choko, raming kilo, tingkiyo ya kere na kwan. Nabali ka kumunan kwan, mare chiro liya, mare cha. Abanan kyo chishik wayak, mare chiro kakal, mare oshkal, mare lakib roshkal, chiya, chirish. Ucho chiskulti kanggil, ah, kya lakwi. Linchukwa gamayin na ksosyanay kirisichak. Lina gamayin na siyachak he. Maja, ucho ko chak si okwayak chirish. Utkaruk e chingo. Para que nos sirve recordar la historia. Ah, kumbasong kasi, para que voy a recordar mi historia? Para que eso ya no me interesa. Si no te interesa, porque eres tú la que tienes que, la que haces presencia ahí, chingene. Ayer, naklaon ko at nagchiris ng kesilal ko at chi, inka na kulak chipo. Uteb lah Israel, do numenak ku 1100 siya manakwan, Tokyo ko rabingkil resilale lah Israel. Malaking ka. Sa raklal domingo, nakte chaklam na siya kaya chiko kain. Nakte chaklam na siya kaya chiko kain. Resilale lah Israel. Su historia de Israel. Udeke? Ulakwe. Kauneng kanga kwaks nabal. Kauneng kanga kwaks ekwalingkil. Kaunak chanchane kamotslish na aku. Naka-aanat laat. Naka-aanat laat. Oganak yoga chak siyebal historia, kultura y derecho de los pueblos indígenas. Karunak kakajali. Naklaokwa ekchite kanaunak. Kwang kesilal. Kwan mukotok sa iskuta si kulit hok, akwan sa kchan runek
kakama ke blikin lah kuwane lah pakonel wanya anang kun shika majal kuanak so chana balaki majal numinak obsien to siya jos balakir kini chana lem abana na kuanin ka chik banak kataus kakiretanak lao shikile kanale kito ilok yak kaman ka chik miramos un poco atrás las obras de nuestros ancestros, los abuelos, que creetan que ni que ocho se estimun con esta ne, nachal y causut y nachal a chal carerun con esta ne, harín con cosa juna jej, nach que el hi cut cut esto le rir, barran con sos na acli na jej ahí maña, caut, carus es que echak, harina quincati tata ne, a anta fia anike na okle maña, o ganas hecho el hiel como

0: Halo.
1: Kawagik, Sir Malaat.
2: Dahil na kuha, nila ka ba?
1: Really, dito ko sa akin. Ito, Sebastian. Pero it's like...
2: Sebastian Langking.
1: Yes.
2: Kaya, Jack.
1: Ah,
2: sorry. Okay. Ang Diyos,
1: Yes.
2: Kaya, Jack, ako ha?
1: Han na lang. Kunile, pitele. Paano na kasa presyo. Kunile, kunile. Kunile.
2: Aha.
1: Magtanto.
2: Aha. Aling kwang ko.
1: Ha?
2: Aling kwang ko.
1: Magtanto. Kala.
2: Bantyos. Bantyos ako yung kawa. Ani pala kawa sige?
1: Kunile, tanamit si Gahinga. Kaya mo kiti akunda si tanamit si Gahinga.
2: Bantyos.
1: Eh. Na kaso na lang niya.
2: Maka na si, ani pala ka ba kwa? Sebastian. Sebastian. Mandiyo siya kwa kwa Sebastian.
1: Kita kaya kaya.
2: Tokaran lang king kawa Sebastian sasa sa school. Majal ko manesh, ulay sa kwilak ko ban masale school. Sa hecho lo hecho cre kana Monica Turkey kana Olga Turkey amanan benkuan kang isnaule kachi nakse oxali komonil maya yo ke bala ning kang istaulo karung ke se yo ke ni amanan na kwan yo ke chingye chana ti hoksa kachi ni ke java sin sa kachi o dana kwen ni ke chok bujana ke chala o kwan ke nang kas kasol jan manak kana kachupa jiya tinak O na nakakakireta nakakil sa nawali katin wala. Uto ka na katye kumunis. O na nakatye na tasok ikchak ni Kamuel. Kaya mga kakakireta naklao nakunak ke ani nakam nakasik unak li kumun di naspok di naskam li smuele kakamenak. Baya? Manaus manan malaking ka. Nasik man ko. O taktok yak sinalibag na kwan nakikin kwan na tsakutan na kwan. Siya ko ni kawatsin siya lak-lak kamulmuel chan. Siya nakyoke si Kang makaib siya. At ani siya takamok shmuelip li kakamna. Ah! Kaya. Awan na nakwan lao nakakuching naktis siya nasukis siya li kamul. Manak huwak eh siya kwan re sila li kakwangkig. Kwan re sila li kabenik. Kwan nakwilihin na liya kyo Lis Usman si Karabankil li nakutog rin ak mo ko so chalta dyan sa ikot so le siya kaba rin manyan eh ni betyo kasi lagun na ikwera kwe gasye gaspas and chan roo ni gasye rin ak ngecho la sa krikula kung si karun ni gasye rin ak manyan karun ge karu karus siya lalil kaunak ay ninggong gasye ta chan sa karun ak ngecho la likula O sir kasi ay kwe sir ako ni sa nasul sa nakutok sa kreo at sos ka na balik na niya. Eh, pero kwan is kialal ka unang gestia sa chokokan mo niya. Abanan ko ka ng gosik sa likaila bal kasal ko manes. Abanan si Dish nulit li son na kwe li siya ulit

Ush nume chi ope humpak alima chisaok sa kachon sa shkabaan na akwa behin chikuneli rikin shnima shkwa ki.

0: Mis kotlehik chikyo kyoli Jesus, sasyakit ni kanena, aanak lumenak chikan uthalanchik nila ilman kanakwan, shkoma nga an, nila shuktesi chokte sa lishwej si Ibahon di San Pedro, utnatama na hui sasyakapakan ikyoko chira ikil anakwan, nakatakatek usi mislo an likin kachon, li Kristo Jesus aan karwa, likwang po kulelik rikin haan sasyakawa di kuy benhom, Chaka iyak sa kumunil, ishka rakan ni rating ni kagwa Diyos, itin ni kagumun.
1: Chelo koni banru ni kagwa ni Chris sa rito, utyo kwa kais chukunili, reis sumikil chukunili, ite pato ere, shjala ni oipening kwa ere, abana, chesh atinak sa tulanin, utsa shjala, Chabilak na ikaus, rin ang likarun na kesobe kwi, chikotok sa tanay, na nakikichok rin chabinan na ikiwa. Likwan sa skawa ni Christ. Spana kasal us ulok rinan, likin spana kili us, kwi hoka na ras chol Diyos, chirup ulok rinan, spana kili kaus. Spana ni Christ, Kumpua akui kikam, resto padrish nisma. Litik cho, chirishev negati kev cho. Bekak am al lik indigis. Likris kikam sik sa shmur shakari. Abanay kikyok te sik sa musa ehe kyua. Ratin lidios.
0: Pantyo shere kagwa dios.
2: Tukot yung kore rin kil, kiratin di kawa Diyos, isiwa ang kawa San Pedro, di karulin na kotse ko arana. Doon kwang kakalikatol, kwang kakalikawa Jesus sa likatol, chanchantik yung nakikaroke na kakula, marilig siya na or, ikot sa kasoto sa chot. Ako chikan kundi siya na chit, kundi siya na Tentang kultur katia hubat sul. Apa yang kau Yesus aan buku kamat tak pun nak dikareru. Yang kau Yesus aan puli katjuam. Ustai kala kiriru. Apa nak kau George Chef aliratin di kawarin sis kabi. Yang Yesus okturu nak kilaran yang ulak cerulitus. Berkerusah kawa kerah pan Si Palima, Lima, di Kamak, si Kapunilo, si Simag, di Rujito. Kiwala ka rin kung sa takli. Aba na ko ka nakakyan akwan. Doong kwan ko, barete ispa, kaya karakiru, katap kiruli kiwam. Kapatiruli o ispenin, kumare chakra ko na kini kasukaisin kay. Karot ka kye. Karot ka kuhaw kisyon. Karot ko na kasiri, kundi kasukaisin na Pak terakhir, kau ada rodi cari cikgu, cung kuang kong, kat dia pire, dia Yesus cakre, dia Yesus kolon cakre, apa nama akhir di rumah tak kau resaki, akhir di rumah kuang salah cor, kapuk tisire pernah kamu, kapuk tisire di kuang cakat, di kuang cikis, di kuang cikgu, utanan jodoh siwa di kagwa, kita sepat aje jangan Aru akto ang bang artisto nanti diwahit nining kita. Abanan tat ati na kahitan sa istikilan, di sa platol, di sa wilat o sa tulanin kita. O kanak ni Kawarios na rak na klaot, to ati na tiku tikirki, di sa di katol, di ang di katol, o di si ak di katol, di si ak di kuhi. O taran naroon na tangkataw sa iyo na katol, tiku tikirki. Ucikat-cikat aki dikapawal, ik aki toso tanak sa dikapawal. Kwan aki toso tanak, kwan aki aki ang tumakilain na kapawanan. Kalangin ang kapawanan, marakwan gaya ang kapawanan. Ulay hindi. O kanak aki di kawakasun sa nakwan. Kwan to, doong kwan ko rin kini Diyos. Doong kwan ko rin kini kawakasun. Yesus ikam, O ka nakahitikan akong kilaokit kagura ko na krailan sa shkabalius. To kula krikendo kawarit. Para nakakito ang shik sa tosyao. O ka naknawasot ng kabitsa na kakila o nakwang na katoliko na kakit. Makachili sa ilan na to shik sa tosyao. Ak naka, akamaki. To kula sa tosyao. Akwang talikam, to kula krikendo kawarit. Bit kagulot ko na prailan sa shkaba maring kaus, maring ko na mausilan. Magabit ka joon yan. Magatit joon yan. At rupakasang daro na toog sa shkaba anak maring sa shkaba. Pangkuling kaus, maris pagkakul ni Raina. Hanto ko siya at kaya di kalpa. O kanak buhay ko, pinakapabli ka ba Diyos, parang ito, ikaw ni kachori, hindi kagwa, buhay ko siya sa kong sa shmer si kalpa. Sa kong kamag toko, siya ko akit ko ni Jesus, na kanal na kaan di kagiwa. Pagkiyo siya rin sa kumi.
0: Sa siya kalili Jabil Esin, di kyo ko siya ikil anak kwan. Relish kwa domingo rin di Pasko. Kwan kwi is kya lali chilish di Pasko. Is pe, nagtistak na siya di santin mo si eh di kins ni manch kwan ki ni Kristo. O kiti kwa eh. O kishka, shkulunik shkakwain ni Jesus, di tataklap siya tataklang siya klisantin mo si Epolish Kechihong. Awit kish kununik, shkakwai ni Jesus sa katiyan, nagtataklang siya kishpang litikwa e. Chong siya klik sa kumanik, rikin hoy tenikin ni siya in esile kapwa Jesus. Toko chikichang, rikin li alilinyan.

Lasa kumunin, dikinahinak. Kaya-etyak iton, nakat-ulis mo siya kanilin hawa, Jesus. Anit akan tiyokin ko, ready ko nilin doa. So, ucang kahpi, dikin nilok lahbich, nakata sa 133 sa katyampin hawa.

0: Santa Maria, sa awin po ako sa Spanyol din na pe. Okay, sa kong karim, mada. Okay, sa kong kapis sa ewi kareba sa Shkawari Radi. Chuti hok sa kumunis, sa kachorat Maria, na pinagat sa mtiro sila, pangigyo sa kukin, o sila pinamigay sa pwadis, kung na kasi Kristo na buwan. Santa Maria, la Sia di Dio, sogliavata di Dio, sa favela, o la amante, sa pagiuama, sa famiglia, o canta, sa
1: o canafi, na patlante si ciroet de coa padre, na mike enak sa stole, e mi scutanchili na e, a in scutanchili na e, fila fe, e li pomaio, na stia fine coa padre, e coa padre, me te spaz, cerula es, li na e, na te shume, chak ciru, a ni spazone, e coa padre, no me kaisa kila esli na eh di kwa kesa di lo lah na kha ni to no me sa ko man no me kaisa e mak chater chiton se sa to chiru
0: prostinjo at kana ka ti kwa dios bon ki sha ko di kutana en jo ko chi smata nen ki bar kwa skan en khay di kapokas an jesus jo jo ko ti kana ka sa i kachos ut ko ka na ko sa skawa di kawa jesu kristo ko ti kana santi mo si khay ko di ti kwa ver santi ko si chas e ta sha ka ni mo sa sbane di chabi na be ki jo ke ba ko chi spatsa sa men ki ja ku la ku si la da ko sa ta si mat ka pa dios ena magateri magatesh kule na tisa esa chol kune diksa lishkun kabash ena kawa ke bis chol in katetse na chol kwana kawa tu i disperi sin kile bar kuli relax ta hor ten kai ta sha o kana ku santa mari cha ta pen ke chirisha ni na be pan ke barin na katsama cha ku ata ta ba dios sa skawa de ta ku a jesu kristo
1: o kana ta sha
0: Erikinak tashak di kako Diyos.
1: Okanak tashak
0: ako. Chesh lasot zi tashak liliman kwal Diyos ikwabe. Tawolbe ki Diyos antin musite.
1: Okan tashak.

Kawanan sa reka kri ni gebokok cakri komon. Tokaran sa stepal siak suku, majal. Harup li siya sa konsali, plis kulbalimatan, kana edikaran siak suku, li siya kilkawag karos. Oh, huwag ka na kay kana Olivia, kabnal, masalat yun na Olivia. Maksas suki sa lisantil mish. Abanan, na kachili kasyan iskwa kana Olivia. Kana amari lisakwi, majal. Ani si koniki kamagrere li kamigo li kaloy la kanales la bodega kana aura kanya ani si kana Carmen kos kamlis kaslan iskwarin ani si sa skulon li kamlis siya to kakabitsa ni komon kanya to kakabitsa ni komon

kami cokere kama jogo sena be kongke seran sai cholehil cokere cokere kana Carmela wak kana Yolanda pakai kana Margarita kana Maria aransa el esfuerzo kana Reyes Botsok aransa el esfuerzo jolle kana Alicia kana Marta Ku kana Cindy kana Gladys aransa el esfuerzo kana Eulalia Teblisco kana Chus kana Jesús kana Dolores kana Manuel Abol kana Margarita Max aransa el esfuerzo uno vaya alichik kana Paulina Max aransa el esfuerzo Reblico es capaz, cana María Elena Pacay. Sukaya cana Angelina Cacao. Sumatine calor de camino cava Emiliano Cacao. Cana Flor. Cana Teresa Pacaran Carlos Quinto, cana Matilde. Black Pop Cal, Arana Cui. Carlos Quinto, cana Marta Cu. Carlos Quinto que yo chicabin que la ran le cana Elena yo que cabin cana Margarita Max nada más ya la más hablan o la juca sal así que o cochi culac sali belebonal de li ecla arin sali carrayo banan carlos chieli san juan sali calajuch ol shilman sali o la juto sali jol shkakal Sabli kutana ali Jesus kishkere bisolom kwini kene rane ke panulin chakra. Ahai, eran sakal. Abana la intin sama chirulin chikwa. Utaan tishke chakere chen. Abana li santil musik ek rinakwang kunilik sale kyang. Ha, abimak. Ayal kwini kene ra. Nabala no na kajela o na karali Jesus la o sa kano ko atinak jiris li Jesus la o na kajeji li chosha la o na kwano sa chosha guanko kya ban kamana che kwinka ang karali Jesus manak li Jesus in kata kajena takara chan sa shmak na takakos la li chosha manya agalin na kwan nimbala kawin manak sa chosha din wasi parabanan kamana kajep ar kwan li paraiso Arkwanach inausil na kehaan na kisyeli Jesus. Manja. O lao takasume chan na klinli paraiso li chabil na kehaan na rin. Tuma na kisyeli Jesus na kikulon nilis ni makwal kwang gilal Diyos na chkwane rikin. Eh? Lincho kwa chan na barkikwanan kwang kinlain. Eh? Otkwi kwan li Jesus sakachang suanak raklal domingo raklal kutan na kwan ni santil mish ujogo siya nang li Jesus kwan naran naran siya nang lang kwan ni chukwa Diyos utaran kwan li chanausil na jesri na siya chaban tara kakwi nak takara chan manyan renak tishke chake chaban ni Diyos na siya ka li santil mo si kekreste pali kulul komones el cerebro chan la mente ogan kisheli panja to heb jali na kacak bilao mnya rak singiro le kakaus ut le kam kamut kakaus vice versa chan sare kakri na kuksili kulol awan na kuksili kam na kuksili kamut na kuksili kulol awan na le nagtiske chakilish musik le nagtiste le kakaus manyal mare kos kache na kingkang garaki Mare sali hunkabal, mare sali kak angel, kwanak sali kak angel, jal chiche ke, jal na kakakalili hun, yoko ribal, abanash ke chake hun musike, retiste che kunak maka ah e, yoko shik ribal ki, kuchoko shkumangi kaya kwasak, mungyal kongko, mare la heba, kumaya kasakaran. Maka ah e, na lihun jo, mare shkitpal, kulish angel, hun chiruli patron,
mare jos cewal ciri sri hon me banak mare sali hon la ne kacek angkom yak kuangki sesuai ni komon awanan moko konelik tekwani kuangkilanan sakungkutan taisi Udmare lishrau tesie ana ka kuang kuang kita sepen kon sirak sik da sik sik angelak sa sianke aran ku sik tistok lik arusmar abana kon sir lik komon se sene kes kuang ki reri bal kon chut abana reka nak tao kes ka kalingkil malak chanchan nak tara krisingkil tistenga Aku na sierra tini yos la kon la chabil akalen la kon la chabil caporal mian este chal chani patron la encajol en casri que no abanan o questi quali ani con gas casri que ni li le patron de na tingere o que se pokan pero que va yo caja de na ga quien o se haro be pis kala casri que ni patron ah Kwan la khayb kintali shim. Manus katsibari nak la khayb rush kalak wita toh kwa yey. Juan kimarin. Kwanimala kasi kini patron. La khayb rush kal pis kwali chi kintali shim. Kakek si ob shka kal. Lakhlu, la Sebastian kimarin. Kwanimala kwan ob shka kal kakek si la khayb. Sebal shka ushen renak. Akas kisin na kuya kulak kabeh nakterisein kwan anita hakyo krist angel man ya ama nakdiskya sinisteng kasali o na nakskwateng agulin anis sepan pura ba nan kakya kola o na kwan man ya ana o klik aus man ya lusko gana na syeke li anina syok li chakra ana o ya chaksa shpen li santil musika lahinin ka tingkan na chisla so Abanan tin soke chak sejang. Abanan chise min. Ainka chik tin shril. Aban la es tin eril. Sbon panak lain kuangkin erikin chikonelik. Abanan nari nao konchik ra kali ati miyam. Lain chen tesinkana. Inka tesinkana chimani ta ilok tere. Lain kuang kin erikin utin sukir cak erikin cisem ni si aban lain kuang kin kunelik sa lejang nasya nasyel Jesus lain tin si keh urabanan ta er ta kulong sa klin musik ani nak tis ke kut ani nak tis ke meseu ani nak kuikuan na shutan ta ek la shutan kuikuan na shiu ta ek la shiu Kucal etketa taek la etketil mujal. Kucal puskula ku taek la puskukil uain. Mujal tento skal al mujal tento bayak ot besingkile kakacabal ho skal poyanam como cristiano chan mujal. Odo ganas che sikwe amanan tin soke chaban kuang kine dikin. Ora chambo tro kacak ku kuang kekin ulao jal chana kuskule ku. Lao jalmani naru nakatina, lao mani nao kikin, manyan. Amanan chanru, manyan. Chanru taok, chanru takaje la paman laat panakokain di paman. Wilain yung kaninaw bajal li atina. Wilain yung kaninaw li sereki. Sa ito ng hiyo ako ay kawabik to, ning kesay ni Solina, kana Josefina, o kana ako ay chokreli Marta Lidia, rang kaniya sebok, laoli hong kawal kaal kaal, aring kwangking kolonya Nueva Esperanza, la in Alma, ang Diyos kawabik to, karo ako kumaran Esperanza Alma. Malakaran sa sinakam sa kligabi lang likuch. Evelatik, yung kaya chaksichak, Yo que esos canagilis calebali comón. Caputan nan chinguin. Caputan nan. Abanan chirisina sieli Jesús la ine. Sieli kutan ante tauru. Mayan. Naklain kwangin likin linchukwachin. Ula es kwangkes kwikin. Ula ine rikin. Aban li anina chakmen relin chakra. Utnas manu. Aana raok. Ali nasra likis litak likis taklan cakwe. Ulin cukwa, tarak.
ako sa rao kakwire. Lain din ra, uting ut besi kwi sirik inaan. Kasi gro na ron katye ko mo na. Kwanak ko na katye, di ati na kyaltik, shikil si kwanak mo ko akil, da sigurak ro li ati na klikok na le. Abanan ko ang katye ko mo na, na kwan li ati na kwanak tiyogos kiwareta na kwansut rekak na tosik cheko. Joko cisuk ik mare kumai cia cie cekis kaut. Bana kacak joko cak sia me takut le kamol jalak ba. Baka bano ko sila lais lak pa bane nak ses kwesina ingkara cina kakri bale bli kacibal mala le kak ale bal ci jalak bal kuang limul. Kuanak ko sa igles ko solo ko sa bala kran sa igles maris kes kail igles solo ko sa ram brumare kun cina bisak kacoy kakutala. Chal hokango chiklihon, hokango chiklihon. Manya choko, chistekbal, li choko, sakning kilikas, li siyetak sa stiklahik, li taklak. Nuestra madre casa, chenbaya, debemos cuidar nuestra madre casa, es la casa de todos. Manya. O ganak sa ito, ulihit mo ang koko ang katiyo kung pato yak sa lechang, siksakke. Ando siya rin yaman katiyo kung patakke, balansa ni TikTok. Renak, lahat, lain. Taka, kabibiyak yun dahil. Bendisyon ay Don Victor aki, visualizando yung fry. Kawakwan po. Maka na siya kawakwan. Arang kwan ikaw, usbi ko na. Kaman yung katye, moshik, kaman katye, ay, kilin, israeli ko yun, sutaran na yung sacho siya, ay, ka, moshik, sali cho siya. Kakmano, kaman, agamos fácil o difícil, chan mga ko, chan. Manak, ahlish, tau aro likuang galing siya ah malaking ka. Abanan nak na kache kapanok, eh, chingka siya ah li siya ah. Narana siya, siya ah likuang galing po, aban lao te kasik manori ng ka siya ah. Chan ro, chan siya kwila lo, yung masala cho, sahin cho la kwa, manche siya kawayo, bati o kache siya ka, si kwesyon ni aus, panon siya sa siya, lalik kawayo sa agwikin, oh, katawan ang siko, banya. Abanong kuchoko, tachak siktok sa jushare siya bare. Mare siya kung nakrikaskitin ni Jerry Kikwan kung ni Kwamilin lo, yung kanin ni Shrati na, chale. Yan yung kwan niya kwan siya, yung kanin kinisume. Eh, yung kwan siya ba? Sa kung kutan, kiyok si kwan, yung kital, kumustas? Buenos días, bien, gracias, Silvio. Como te va? Ah, mamiya. Timil-timil, maya. Pero pa na kong kache, kwan nakchal-chal, chikli, chole, kung huna, rekaling koko kanta, maya. Otogan kache naklis ni makwal kwang kilali Diyos. Mako naktakwan. O ganang na siya kaya kawit karo na siya kaya kawit siya in otok o slak chiris liskeli latin o tibitsin.

Rokales komon sa ito lehil chokakwe kawa Marcelino chochi kabinkil to gran sulben sa este palakwili tenamite plak chilero sa kalpar lishe chakli ikes komon naran choke chakapokwali komon sa ito lehil chokre kawa Marcelino kukul naran sulben bantio sirenak no kwe pok chakes komon bantio sirenak sasa ito lehkwis numsigili kutana inre linna bech sa kal kwan li bitches komon sa